0: Back in Albuquerque on Bohol Island, the final act of making asin tibuok.
1: Kining nasa kawa, mao ni gitawag og tasek. Amo ning ibutang ini, amo sang painiton, andusa namo ibutang sa mga klipats kay para continuous ang medyo kainit niya ba, dili ma ikuha na pon ngadto. Na ay tendency nga kanang naabitaw ang iyahang gitawag nga inli, medyo mumarka siya.
0: The extremely salty brine, tasik, goes into specially fired clay pots. Clay holds and slowly conducts heat so that water can evaporate fully and a hard mass of salt forms. A process that solar beds or simple pans cannot replicate.
1: Bale, upat hangtod sa urong kauras ang pagluto ininon.
0: Fire becomes the alchemist. Boil, replenish, wait, repeat.
1: Bale, ang ipahinom doon ni tatay na ho, sa una, magluto me, nga dili gyud pahubsan. Og mahubsan ases, mabuak yun na, salbar o kuan na siya, di lang gyud na mahimo. Mao na tangtangon na laman pulihan.
0: Five workers tend to this process between feeding the fire and dousing the pots. It's an arduous and dangerous undertaking.
1: Walay mo tuyong kanang pagluto ang pinakalisod tungod sa kainit. Init kayo. Ama kami ganyan, magputos mi sa nawong kay tungod sa init. Kanya, sa una, magkuhan mi karton. Basta magluto mi sir, magluto na gyan. Pikas adlaw na gyan silang kuhan kay og mo trabaho po miglain. Labi nang mabasa. Mabasa yun, delikado gyan.
0: It's a battle of endurance between man and clay. The crew constantly checks the bottom of the pots, waiting for them to burn bright red and detach.
1: Pula sa ning yahang lubot. So pag natanggal na yung lubot, anhan na pala mo undangan o kayo. Kay og masublaran kayo, mabuak ang kuan, ang entiro asin, plus akanon sa kayo ang lubot sa asin. Matunaw siya, parang paano siya, parang ma-melt, parang kandila.
0: 6 hours in, the first clay pot cracks under pressure. The salt emerges whole, like an unbroken egg, each weighing roughly 1 kilogram. The Asinderos families live and work by the rhythm of the earth. Their production window is narrow. When salinity is high, when the wind is favorable, when the nights are dry, rain ruins a batch. Sea rise swallows the beds. Still, Romano persists.
1: Mga tingali karon 59 ko, tingali mga 40 na kapin ka years. Wa gi kwarta sa una. Nya karon kay ma kwarta na man karon kay tungod kay na may mamalit nga mga turista.
0: Today, Asin Tibuok is finding its way back, revived as a heritage salt, prized by chefs and travelers alike. But survival is never guaranteed. In the Philippines, 80% of salt is imported. Permits, funding, and the younger generation's lack of interest in the craft all test the salt maker's endurance.
1: Usaray akong anak. Masara yung anak, babae. Sa pagkakaroon, sir, wala gay na hibawaan ako nga musunod na ako kay ang anak, babae. Going school po. Pero ang igsuon sa ako ang misis, gaplano siya. Siya na mukuha ko na po. Da, mamundang ko pangasin. Amo na nang ihatag. Willing to po, ihatag ay kuan. Wala may secret kung unsaon paghimo.
0: For the saltmaker families of Albuquerque, this is more than business. Each shell-like dome carries the sea, the ash, the fire, the generations. It is inheritance, art, and the pride of Bohol's shore.

0: Back in Albuquerque on Bohol Island, the final act of making Asin Tibuok.
1: Kining nasa kawa, mao ni gitawag og tasek. Amo ning ibutang ini, amo sang painiton, andusa namo ibutang sa mga klipats kay para continuous ang medyo kainit niya ba, dili ma ikuha na po nga to. Naay tendency nga kanang naabitaw ang iyahang gitawag nga inli, medyo mumarka siya.
0: The extremely salty brine, tasik, goes into specially fired clay pots. Clay holds and slowly conducts heat so that water can evaporate fully and a hard mass of salt forms. A process that solar beds or simple pans cannot replicate.
1: Bale, upat hangtod sa unong kauras ang pagluto ineron.
0: Fire becomes the alchemist. Boil, replenish, wait, repeat.
1: Bale, ang ipahinom doon ni tatay na ho, sa una, magluto me, nga dili yun pahubsan. O mahubsan na siya, mabuak yun na, salbar, o kuha na siya, di lang yun na mahimo. Mao na atang tango na laman, pulihan.
0: Five workers tend to this process between feeding the fire and dousing the pots. It's an arduous and dangerous undertaking.
1: Walay mo tuyong kanang pagluto ang pinakalisod tungod sa kainit. Init kayo. Ang magkami ganyan, magputos mi sa nawong kay tungod sa init. O niya, sa una, magkuhan mi karton. Basta kung magluto mi sir, magluto na gyud because adlaw na gyud silang kuha na kay og mo trabaho pa ming lain labi nang mabasa ini delikado gyud.
0: It's a battle of endurance between man and clay. The crew constantly checks the bottom of the pots, waiting for them to burn bright red and detach.
1: Pula sa ning yahang lubot. So pag natanggal na yung lubot, anha na pala mo undangan og kayo. Kay og masublaran kayo, mabuak ang kuan, ang entero asin plus akan-on sa kayo ang lubot sa asin. Matunaw siya, parang paano siya, parang melt na parang kandila.
0: 6 hours in, the first clay pot cracks under pressure. The salt emerges whole like an unbroken egg, each weighing roughly 1 kilogram. The Asinderos families live and work by the rhythm of the earth. Their production window is narrow. When salinity is high, when the wind is favorable, when the nights are dry, rain ruins a batch. Sea rise swallows the beds. Still, Romano persists.
1: Mga tingali karon 59 ko. Tingali mga 40 na kapin ka years. Wag yung kwarta sa una. Nga karon kay mga kwarta na mga karon kay tungod kay na may mamalit nga mga turista.
0: Today, Asin Tibuok is finding its way back, revived as a heritage salt, prized by chefs and travelers alike. But survival is never guaranteed. In the Philippines, 80% of salt is imported. Permits, funding, and the younger generation's lack of interest in the craft all test the salt maker's endurance.
1: Usare akong anak. Masaray ang anak, babae. Sa pagkakaroon, sir, wala gay na hibawaan ako nga musunod na ako kay ang ahoang anak, babae, going to school po. Pero ang igsuon sa ahoang misis, naplano siya. Siya na mukuhang ko na po. Da, mamundang kong pangasin. Amo na nang ihatag. Willing to po, ihatag ay kuan. Wala may secret kung unsaon paghimo.
0: For the saltmaker families of Albuquerque, this is more than business. Each shell-like dome carries the sea, the ash, the fire, the generations. It is inheritance, art, and the pride of Bohol's Shore.

0: Barangay Hoskin. It is the only place in the world where tool-tool salt is made by the hands of one family, the Ganilas. Fourth-generation maker Jomar, who's 50 this year, leads the charge here.
1: Ang paggawa ko ng tool-tool is maliit pa. Sumasama ako sa nanay ko at sa tatay ko sa pagsusunog ng mga driftwood. Bali, ito pala yung anak ko na sa ngayon po marunong na rin sa puno magluto. Bali, kapag matanda na ako, siya naman po magpalit.
2: Alam niyo naman, ng sityo namin, itong prone sa mga dagsa na tawag or mga debris na galing po saan-saan. Doon na-discovery ng mga nagagawa ng tool-tool na pwede pala nila mapakinabangan. Sa ngayon, sa latest, alos international na ang popularity ng tool-tool. Yun ang pinagpayabang ng aming barangay. Kaya yun ang pinaka-unique. Buong region, ito lang ang barangay namin, o dito lang sa barangay namin, talaga makikita or mismo una nakakreate o nakadiskubre sa paggawa ng tultol.
0: Over 2 days, Jomar combs the shores of Guimaras, gathering driftwood scattered from every corner of the island. These pieces once floated in the sea before washing ashore. Now waterlogged, the wood carries hidden seasoning. And then they're off. On a makeshift raft of bamboo trunks, slipping out from shore into the open water toward the fire pit, the start of their salt-making ritual. It sits on an uninhabited stretch of the island. Here, smoke and flame can rise freely without troubling the homes and community nearby.
1: Dito tayo ngayon sa sinusunugan namin ng mga driftwood. Ito na po yung driftwood na sinunog natin kahapon. Na gawang buhos. Ipunin lang po natin, tapos mag-layer tayo ulit ng another driftwood.
0: To make a single batch of tool-tool, Jomar must build an ash pile